0: kanta Binali Hari sa Dalamay sa Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai, tentu ya bawa FM,
3: Sigulay sa Jalay.